0: Namatin mga meritin, tajitit na rarandar. Ulma dal kundurin marikie. Ano hindi ang ulma, oy ra. Ano kukurut ko nireo mala. Jitit na, marka perwala.
1: On Triple J and ABC Radio Australia, you're listening to Blackout.